0: kasi mafitio kinaho ile kita wahi tera wa kupukuto na papa ko te fariti ni rangi he mini tai ya i dua toki ko wiri mi patara rangi ko re na tanu mi rangi ko te uanu mi rangi ko ira na tuatana o ko wine engari ko te uanu mi rangi i mate atu i ta wahi kare i kitea
1: Me ahara ko hine a naitonu, kai o na ringa ringa te whakautu.